0: sige, madak, di katakatap. Ako to tadi.
1: Katakatap, di pia?
0: Nga.
1: Oh.
0: Ako, sige, namoy ka. Sige, ngarampay.
1: Aku namo, madik, gibi siya tiki kaya buat.
0: Bis.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako daw yabot. Nandun na miya.